Indalama. Indalama nashina shashupukusa ngakwatidi mbenefile byashupukusa ngakopa. Indalama nashina shashupukusa ngakwatidi mbenefile byashupukusa ngakopa. Nikopa. Nikopa mani. Nikopa. Nikopa mani. Mani uyabafebisi. Mukufuwa indalama. Indalama nashina shashupukusa ngakwatidi mbenefile.